pupuntahan. Oh, ada na good mall. Oh, so on the way down. On the way down. On the way down. Good. Ganun mga ako. Ganun mga ako.